Kabisanan ka sa abang tabinay ko kapirong ako kagumerti ka sa limbahan baros dusun ko ay aramay bo. Iti ka sa abang tadaw ko duod bay na tikiyo ko onom dititulan ka hapo 2002 na pa damanom. Isan pa ko agumiyampay duod ka sa abang bay na ditig ka sa limbahan baros dusun ka DJ Maida. Kasarin na kaya timpud bay na ti sumawalin na ti kasalimbahan boros dusun dit kasalimbahan boros malayo di teno. Nampay ko di tampalot pa yung karaja DJ Hex. Hanya aku cinta kamu semua akadaw. Ang kasalimbahan boros dusun kaya 2 jam iti magkeringaw. Gisam 2 jam ko hapodamisod kaswabon. Keringaw do kayud paparongaw sinding-sinding dusun di tangaramay. Ramay makapaila nagi mandahay palombo sa kyo siwa-siwa to nagi pasan-pasan do kayud dit ano di manda kayo po tada maya diti wasak baningaw FM kusungi sa siyam 58 siyam 6-8 kyo yung kuro kabar kaswaban bayan nati alan sandat lobby pa dosan ang mantad kay kaniham alidas da kyo taranong atapurimanan. Ang po sikaw tumamili, magkinang ako agudahay kasuaban bay na ti pangaruhang pangambalot nun nuno po at manuhin ako kung pagkano magkinang ako diti kasalimahan na kaningaw FM.

iti na puraputan ko ngayon tawan da tara ubay na ti tapinay ko da hiti i da watas kainan po ng sakit pagunta ko nalabos ako bisan meteorology Malaysia o pagluhi ti ganing ako kaya kasuaban bay na ti gisam da panong tot sadapon rumasam midpipirohat kainan ang panong tatuang na po ang rumasam linaso mata dat 2.3 darja Celsius gisam 3.4 darja Celsius o midday nom kasuaban bay na ti rumasam midpipirohat kainan sadapon maninggarud miyang pa itong usmitang gaydrasa midpipirohat kainan. Ang punang tatuang na punang aroma sa midpipirohat kayanan linasu mantadat 2.3 darja Celsius gisam 3.4 darja Celsius. Idnabawan kasuaban bay na ti aroma sa sadapon gisam da tatuang maninggarud miyang pa itong usmitang gaydrasa midpipirohat kayanan. Linasu mantadat 2.5 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Idsuk kasaban bay nati aw rumasam sedepon rumasam midpipirohat kayanon panong tatuang aw rumasam linasu mantadat 2.3 darja Celsius gisam 3.2 darja Celsius tahurina hitambunan kasaban bay nati ruputan aw rumasam kya sedepon maninggarud miampai tongus mitenggay drasa midpipiro kayanon panong tatuang no pandanga aw rumasam linasu mantadat 2.3 darja Celsius gisam 3.2 darja Celsius. Ilan ang reputan ko ngayon tawan ni Deli Mahotwata City. Kaya nang panong sakit po kung tako, tarabay na. Ipinalabos at kaupisan Meteorology Malaysia.

Kasalimbahan kaninga OFM, kano po ko orang o mayada frequency, siyam na po na mapatitik turu, na orang o ko yung naging mayada at RTM click ya, mayada naging ditit portal radio RTM.

sumusot. Titi, papalambasot ka pa ilan gatang-gatang. Yagal na ka sa sarik yun. Ato, kay haron na matigapasan di aman kan. Kung sikaw na kaya aman kan to, aparo na papatadapasan dahi tig kaningaw FM. Aparo po naging magkinangaw kaningaw FM kaya. Sunudan na itong atambalot nud o magkinangaw dahay kaya. Aramay mati kaningaw FM kan to. Salam muli siya madani kumadi ka DJ, kadi aman ka diti, iya aman ka, na salam sa pamajujaya. Pagsanangan na papanaw ka rajahin at konti, iya kunti hitid maginda ka. Nailan na bo. Kasasari mong kinungaw diti radio toko, kumadi mo ni kasayang, ato koy sara sa pinsadu, di ka itiginawo ko, kadi kawago. Nga ka mo yan, uti aman ka. Kumadi ka DJ, haro timpo, mga kita kupi-kupi kyo ka. Tapon na paman, tadno, aman kan. At agad may mo ni kasayang na karangod, mga ngat ka daw may kupi-kupi. Magkinawat ako ti sinding di Danny F. Malinggi. Pagulo pa palang pasukod ka pailan gatang-gata. Sinding daw, guminaw ako.

Bam ti lamusan dat makinang sinding kaya. Pagulod harahot. Kapailan po lamusan kunti, no? Iti sinding pinyapatan di Tenzin J. Yan pa'y di Valentica Lewy. Kada kasalo ka.

Kapisanan ke Sabon kumadi JJM. O sika mungkin ako ug kaningaw FM ke Sabon bay na kyo. Nyampay na gid tapaganakan kyo. Ang koron na hinantambunan. Magado matu kyo.

si Waterford semua uti tambalot te kata binay nga hiti the Facebook. Maria Johan, no, pansiko we Maria Johan nga sa rugi adat mga ipamasan dahi ti Facebook kaninga FM kyo. Pabisanan ko sa banta daw ko duong pibawasan ko madika DJ Maida. Kabisanangan panog karaja. Salamat bertugas kad malayo ka.

Kakal panggirot ingkana sinding mata di Gideon Hilarius. Esong lang susuminding dit na ilan tako da nakatangkiyad na sugigisom kaya. Sira darong awila sinding daw nga biyari hara irati. Dit ikarati kapiyada kamayan nila sinding kaya. Rati na pa daw dito pinay. Matak dahil pamaratian kaya damot haratin po to ko miyampay datulun teka lalabi na paganakan di kaupusan kaya ano na kasi watan dat popo kita da lisi tupus to auto ko na ilan gisam sera na timpu miyampay diolo da gima harap boros dito sa roku dat itin ako mayan dat it ako na mo kakasalan dari silapan datulun ka bo dito boros kaya to kasaro tako dat kihara kasari at timpu tako kihara na patimpu tako hara patimpu tako dat miyampay dat paganakan eka dat hitim po magunan baka mayan kaya pabas ka it atapat na pang ayos ati sa dati ako ilo dat gisam tako sayra may pasan na panadit ka mayan diti nga sumanong na po yung pasik kayo. Kasi nga na ginawa. Sumanong kumadit paganakan. Kasi ka na pa ginawa mo lang piyad katagwa nga magisusway pagumbalan din ka po siya. Babasat at bonsol tabi ka apangkal na po na nga karata ko kalihudat itsawat kayo. Kapisa nangan DJ Angela, nakain kawas na di kopyo da gatang do kantalan kyo, kati alansa na da ginawa kun inga may olos di kantalan diri, dagi ma. Nahuyan na kuno madmintakad pirhok mamanaw gakod minangan talan, makiano ko nagitang anak da kiipsi, kati dagi ma. Akon ma di kapasan, no kati, akon makapasan ti DJ, tanda po yung pasi ako po, kadi kawago, adoy, nabasa kuna di. Senang kasari bagi hati man pelembus sepason kyo tanda po yung pasi aku po kakawago senang naging bagi alapasan dulu to pinay kapasarahan naging kumad gatawan to ko kyo ano di gampian na ko pyo hikantalan na ko yung war mamay alas. Nung yaho, abuli ka malas tong Pinay Izan. Pagulian kun harap pamayar.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam kasiyam, gisom jam ka para misod ka suwabon.
2: Nung ko na dami kinangaw ka sa limbahan bro susun kaningaw FM.
3: Haro, apa ba yang magkaringaw? Kuhay, aramay bo.

Magalit alala, ito kung nataan ako pag-isundayt kayo, ito pinay, kakawago. Masanit, asar man yung dahit, ito pinay kaliyon. Nga bagalit, haran na pipiro, linay di kaliyon, dataw ko yung bulay. Har kasari madat sundayt iti. Iti na po nga sundayt da nasukay-sukay kod hello kyo. Bila kasari kantod po umbalan kyo, mulong piyad. Sanjam pati tamag karingaw. Pambalo ko kyo. Gadu pa gonong nga gomoki. Gomoki na gout nga godui ka. Dia hoy. Gadu pa gonong nga gomoki. Gomoki na gout nga godui ka. Paida kayo rated it sundayt. Pasungi sa siyam, limawalo siyam, namawalo, namawalo.

Okon ko yo ku sinding di Diana Marcela Gausi. Jam ka pa doon ha pa minute no. Andiya hoy, morning galaw tulo ko na karang sundayt. Aralom om iri, baro nagkamayan na sundayt ka fiyo ka. Yo? In sa makay dari DJ, manataw ka simbar na po dati ka. Pinko rin mamangin sa maktik yo. Gadupad ganang nga gamaki, gamakin at gaut nga gadui.

Mamusaraw ako pamping ko rin mangin sa makya. Tabi na ay saiti, izan. Pasiwata ko pati takapailan kaya. Iti tadaw spot pagunte ka harisukan negara bagian do titiid kayo ng sakit sarayo. Panjuran na iti kompleks spot kaningaw da tadaw ko anam titarikat kaya kahapad tulan kahapad jam ka anam kasuaban gisam jam ka limat sa depan. Ang pikikiro ngayon pa himagana di Datu ni Muhammad Nazri siya panagi adun liawan.

sending di Jelisa Johnny. Iya terserau ku. Semak nada jam ke peduan pada malam minit nad baina. DJ Haratunid gaut kad orang aku di Sundai utubatkan tasi simbar daun DJ kadi ari ni oroi. Harga oroi tanda gaut itu. Oh haro pamagi yang akun ke gaut dit gaut toko mayan dila kio ari ni. Mami sama kayku di Sundai titik yo. Right na padaw tinga tadaw ta daw awayan to ko ah godu pod gonong nga gomok gomok inod goat nga godu ika nang samakan ko na dik yo sige to pinaedit mo kin samok ditenu di to pinaizan. Si Wato ko pati pasan di Elvia Samay kyo. Hello, kapisanangan tadaw ko duo DJ Maida Angela. Kapisanangan papanood ka raja miya pa juro teknik kaningaw FM. Hebat siyok niya. Nakasarapan na DJ kam. Nakasarapan nagiya. Siyaw tu alam ba ito papato da pasan ano di makinang ko kaningaw FM. Dama-dama ito maman sa ka raja kadi tapinay Elvia tih miyagal nakasari kyo. Sanat alidas ko kasasari ponsiko dot pason-pason id manikita daw may ati kasalimbahan dot kiningaw FM kanti manta diari ni Isilof Uji Marcela Narumbay Floria iili na mirunang is Kim Tomani tabi piang balutan sa gigisom o mingko kurono ko ngayon tawan hinado ko yuwasan ng kopyo ko ngayon tawan dahiti kadi Elvia senangan dapat peralan na karadya kaya Elvia. Pada kata jam kau pernah bisa bakal kasari orang ngawat kabar. Apa bayang terong ngawat baino? Kau seru kau penang tu. Mungkin ngawat sinding-sinding lalai dia. Meninong dat kalongan dan kadia boy. Mungkin ngawat aku bisa sindingi boros da sungai. Tadi Amidin Jabidin Julita. Ngarana tanduk ya. Kumadit ki ngarana Julita penrongau ti keningau FM kesuaben baino. Kinong hono iti sinding.

0: ako nila to uno di ay manigup hitik ka dahi taka nun lo yorual na tulog ko kasingod
1: eh obo anak ko kitul po sa katuli kada po nigup ka ag kayo na po yung sakotong aw kabasap
0: eh ilaw no sangal no ko piyo mumusoro no po tinanasun diri aw mumantang lubo ko
1: eh piyo eh kanang mundalo hudi sa papi aw sunang mati kasingod lalo sundiri
0: oo eh kana
2: kadai ta kanan koyonon pogeruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup id koyonon dilo milot antokon danda bobos akawas 5000 ringgit.

ko sa limbahan Boros Murut. Pagayaman to ko Monsoy. Pagayaman ta kao Monsoy po. Lord katajam ko po dom do at tanga daw. Pabayan dot by knowing gana suway. Kasuro ko pa na ang kujam ko po dom isa tulong hapad minit at kaswaban kayo. Parang o sinding-sinding kalangadan, sinding-sinding lalaid, gumadit ang orohian na sinding-sinding

Kapisanangan kumatay sa nan makikinungaw. Yaku ye Justin Lusa, mantad kampung susuron Tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Luzon, kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kaduo, jam ko hapod amiso, talun hapod minit kaswabon. Pak, pak, kang kundo, sumo.

Kaningaw FM. Makanto ko da sa nga daw mantok kinoristinan. Mga kanta ka na dito sa nang bantok kalidasan. Ang paglumakan, mambasa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Ya Allah, barakatay no rezeki pinatahak no kumadahay. Om, insa duay kay no mantad tapoy naraka.

0: sinding-sinding kalangadan, mugawi kasarahan dilait.
1: Ya, hiti tako ni dababayan kasaro ko penangku. Ababayan di mo ni nonggot kasarahan kyo. Lalabi pandahit nugyari. Gumina ya, suminurut miyampay da sinding-sinding.

Iti tapano di kalimpupusan iti kasalimbahan boros dusun kasaman bayan iti tapinay. San po pong sikaw do kayo minagkinongo mata dite nupod gisambay na iti. Sikaw na kita pinay ngayon di pinapatad basan. Suminimbaro sunday iti. Nagkaringaw maya dite ababayan magkaringaw dite no. Ilang basan na damagin ang artikan ni Ngaw FM sumusuhot iti kasalimbahan boros murut kya. Amdo sinding parangahan ko di koyu pintong kya dan toko gusto abon bay na ti. Manta di Dato Francis Landong pinyampatan di Evelyn Laina Ibit Ponguhatan. May sakagus sinding manta di Jimmy Gingor ay sa nasip momogya. Mabigisa makapirang aw kawagu kya. Nakopo.

Yo, pabagat kong kita kapulos. Pagayaman takaw monsoy ra oro karwoti. Malap min korong opo yo ra pagayaman monsoy ti ra oro katalo. Jam katalo sampai jam katulus ora ronom no. Mabay kau DJ Sukri ra santai petang. Kita rakit di jeloy. Mingko to labai hondo.